Adon thu pong si ar mong ar juik si nang. Om hem phu guru sarpu. Tangte ar juik si nang labang so apong si ar mong.

doan bang ji pu mo rom klang si asang king marang kinang yu achar nam osang king de bi nam ai na ne phong run jang kinang yok tong run jang marun itong run jang si asang king abang kinang yu achar nam si na ne phong run jang kine yok si run jang si asang king marang kia ter mea pan kinang yu achar nam.

Jamshedpur long ni libong oyalun si kilun dun ke paklang dun bangso lun si ni li nang li radio karju ara tumpan parjupon po

0: Oi, Bong.
1: jume piglo ninang li rejo kar ju rata phan ke par ju pon the ga pot tang te lason thak thak nang li ki but ke rot kar deng an anathu ta me ko pini ka par ju ji la bosan ka che sik do lang
0: pini ni li radio kar ju ara tum phan ke ki but ayin krong chi ki but la sinang ka che sik

Karbi lirmie lun lapen alam the ang deng long pen. Harmony be kilunalun arjulong ektang lo. Do palongka akang hon mate rat pachini ne akang hon ningar lo pen. Ke matha birta chala nang pitam ning ing samjipu kamatha alam. Do tangte non labang solam the pachiton ponpen lunsipi kaveri rong pharpi kilun alunjer arjik sinang alunalam the longloni nang birta.

0: kang moya han lo an pen la non loss recipe se di ili tumo pen ni pubom han janga moment tu an pen ke han sranga moment tu la pen ko son si men tu ta la son hor lang pen ang nim ka pa doma la yui he non mat ke ki othip ke la lo ning hang ta la ai lo non mat chali pon bom lo la pen aprang he di ko son si ang song pon thek ji ma la pen ke rat tum si ta me an ning hang ji ma he la lo
1: choro parlo tangte non la nang li kitun kedang ke klem kedang malong nang li phan ko mat ne tum si jasmet pet bidi sori akirap nang ki pidun duik ma
0: ki cheng benang than bo hede ki cheng a hu ta bang ke la sor har mu bang ke ko an mani li ki thek pen si pang cheng lo la pen det ke hem pai po tum ta chini u e la sor har mu hedi se ta me nili ni sar pi la tum han arju pon po pen det ke en ke non son son hi thi he dam lo ka ling se ta me ni gila han ke jor a tum long ke kai ta ar jap don po ini don po arju don po la pen non nili 2 years aprang ge hedi nili karbyang long nang chi sun se ne kalang lo social media long ki dolo but like ground level long akam ki claim ge he non 1 year ta pleng pleng karbyang long nang chi sun ben si son son son pu bangke la si non la karbyang long nang chi sun det pen bangke nili center for kirby studies long non la dak cherap che to don bom hedi la dak la sar Thoram Singh Theron hedi la lo alang li ke karbi philosopher pa teng la matidi anja se ta me ke thek ana son se ta me chorju se ta me nang than pon la lo inut ke an pen ke ako do thulang ala phi ka sang Theron pi tarang so hem sar Thoram Singh Theron tum lo documentation pandun po jat po enke phi ka sang man se ta me chetong po la dak pen si phi ka sang man ma ki

0: dis long non ladak cherap chetodon bom hedi ladak la sar Dharam Singh Teron hedi lalo alang li ke karbi philosopher pateng lamati di anja chetami ke thek ana son chetami chorju chetami nang thanpon lalo inut ke anpen ke ako do thulang ala phi ka sang teron phi tarlang so hem sar Dharam Singh Teron tumlong documentation phandun po jat po enke phi ka sang man stami chetong pola dak pen si phi ka sang man magi chini lo he anke la dak si alang phan arju po alang nang thanra nang thanra nang thanra po jo Karbi tum kur phong moment kopia hansi cholong lema kopia hansi ke cholong ma kopi pot si ke cholong le det ma lai hedi la tum lo non matke and then non son social media long post me nili chini ne son pote posted po facebook long hedi non jasamet ke la dak nang than don po nang pare don po la son po la si non matke hem pi po to me kai ke ta dolo but then expert ke kalimati di la si ake sar tum lo hi thilam han ke jor tum lo la pesar po si hang sar dr Dharam Singh Teron la lo pen ke phika sang la penon karbiarat to social media hin unan ke nang than don lo la si bidi sore ke lapulo nang than bon bom lo nili tami share pon bom lo
1: tang ti la non nang li tun pon sar an pen tami nang lila da khan hai tang ke nang li mina hem long katiki pon na pson da du ma nang li
0: hem mangal ni tum ke hem pi ma ti di rong ke he hem pi la si han hai we ke do voi phit tami nile hem ke pai chot ke do he po bang ya khelo si do mati hem do bang awe ame si pai bang ka preka sai do pe ge join ni hana hui bang la an available be ako nang ri tum tang chinda hem do vet ve mati hi hi ke dam ke dam ke dam la pan la si hem son son ni do po vai phit ta me hi thi ben si penang an ke bang room lo la long ko hi thi long ta available he ridon pa me kaning apor pa ching bar do ning la pen ke arni pa ching bar do ning kali bolo te la ta han ta ke long song krong si non ma ke hi thi ben si ni li ke tun ne bom ti ti
1: tang te nang likitun ke dang ke nang li ladak karbieng long pen ang tang bustami nang li lason kachepati dun mati la puson kulat kachubi dun la puson dolo manang li
0: o la bangke dolo ladak pen si nili tame penangan ke recognition long lo la pen ke angko confidence tame la hai pen si body lo la bang so journey ke la pulo ki cheng bangke nili ke kopi ma nili ning kama thasi claim chot ma didi but la pu claim bomb pen arni si nili phan la puson advertisement long lo hedi cooking competition do po gahati long hedi Girijananda University la angke hadak a judge ta hala Nayan Jyoti la master chef ke haidon bang hedi lalo anke lapu ne ke just lapu casually si don lo plan preparation ave casually si don lo anke dak don dang chapati don lo chat lo ama ko puson ne ning tama tha the ama third ang deng an le don rock lo jo ama nili hala cooker he cooking cooker la si ke long don ama la dak pen nili ama tha lo chithang chithang bom lo la dak pen he la pen det ke anke hala ata steel foundation da tumi dile tum isi organization the pick non pen bon he profit organization bon he la lo la dak pen sing ke nili chithang bom ama anke nili te polo he nili ni so pola si haladak chapaklang don thak pachalo karbia han an la puson la so organization along la tum tata steel foundation po la so tata steel foundation la tum hedi la tum element do o they focus on health anke tribal cuisine tribal music tribal healing artist la puson do o la tum element hedi la si hadak la indian kanga tribal la tum an hadak chapati don long lo but kitun ke dang long bang avilang karbi tum hedi kilun ke kanong bang karbi tum dolo but kitun ke dang long bang avilang ma si nili phan don tha bolong ke nili bang ke first time lang mati di la puson na ekdom opportunity ke thelo but platform ke thelo ang khasut pen tani liki ke mang the o do mati di aphi ong the ong lo masi thang thelo chin de tame dun bo bolo dak pen dun lo dun thulo anjo se ka charlie our sailong on nomunit ki mi tribal an ke ong bo indian kang bata su si chini dun lo recipe sai hui tame la puche share bom lo chini bom lo hedi o la pasond da claim me la pasond da claim me po la dak ki dun lo si nili ke ning kan ke thom lo pining an hedi aning kan wang sila so har mu do somewhat po la dak tribal do an hedi isi festival do poni pho phan la don bom long ke la dak pen sila tum la mo pen pu bom la swa ngo hedi so organization tum la asiti na element na tum he music tum da bang alang tum a program che do wai bo kaprek kaprek aning kan every whole year si son thak thak sila kitun ke dang tum ta mi hedi la ni tum a pe ne phan si ta mi every now and then si atum ma ke activities bi wai lo la si la tum lo ni li phan min ang song na nga pon ke hedi non po si ta mi do wai ni li don de hot kaprek tum han pon po la tribal cuisine la chef tum han he la chu ni li january che klo ke delhi lo gi dun hedi la dak bang ke hala 26 january phane dilap tum la poson pining ke north is a theme je celebrate ji po jat hedi la bang tata steel foundation tum kali hala kapre ka tum he ama hala tum mang ke la tata tum pensi collaborate ji po jalo food hin nat bang ke he north is theme masing ke nili tum mang ke la non tata steel foundation long tribal cuisine po apart long tami nili bang ke north is pen lomati di so they contacted me la tata steel foundation tum mang ke hedi nili phanang hang lo north is pen mang ke nili dun wai lomati ama si dun lo la poson opportunity hala sud mang ke final day ke kali lang antala son trial cholang ala mang ke 26 january ke the pick up

0: hedi la tum long se tame labang so responsibility te hepi asomar dom hane kapachu ponji hedi pipon ma ne thegam long hepi nang antum ke osomar dom han ke khangmoya han haiwi pachu masi pachoche kapire do kok ne pini he but hong hormu mang pachu mati la si kicheng mang ke lalo la ehem long chithang det ehem long aware det pen se di hong mang ke leji la so hormu non moni tum ma thatha non bupilo he la so prang ma thatha an an ke kichu phanchot but la dak mai kali ma di ili tum phi phu ta generation ben generation a tomo la da kaching thum do food polo tang ti isi identity la si nili pudam mangke kangmoya han ki chopen ge di nangli ki duk ke plang mate ke theke thek thek klang kli la ki kangmoya han pusi nili pudam bo themak aprang prang ni ki thegam long kangmoya han polo tang ti ni chuchi la son di ti mate di la si ki cho ki jun na long ke ili tum di proud si chi feel nei la det pen si ili tum ang song ta meli dun unji la lo la si ili tum hem pen si ke che chopang cheng nang po la pen det si hong mangke lepo jo nangli langam thae di naga tum nang nohok le dam stame naga tum naga food polo tang te muri tum tam interested la pen ke available the available nang delhi dam nohok le dam tam naga tum ke available people ma patang ta tum ke ami na pen ma si hedi avilu he che pathe o la si ili tum tam la an ki chono aret ke kali bang pustami aning nang dok don ili jong si che paklang don ba meka thek che thanam ba meka thek polo tang te e mena chiro re polo tang de la ke bang nang ro re lo ma ti di la lo ili tum hem pen si pang cheng po nang po ki cheng si bang ke
1: Chorolo, tantila nang linon mohet jong nang li kaprega dimalong pustami kulat la buson kachubi titi tangte nang li kulat kachubi along kaprega khayatum nang humri igloma lalang li tum nang li phan kupia ki ropa jeri kitun gedang hin
0: kulat ke nili ke non mat ke hong bolote la somewhat hemo penle puboma festival hedi la tribal conclave pusibupu la phan ladak la tum la ni pho program along ke 5 days same activity ke li arnisi nang phan nang people cooking experience la bolotang te guest hang po guest atheng nu tunu nang po paklango nang pola so aluhi phan hedi la pendet ke next arni bang ke kulat ki biwar sai nang people arni bang si kapre kapre lo la si hodak nili ki bidun long ateng hedi tribal tumang se lo po jo response bang ke me pick an la pen nili la king chili di break lo sala so achar da me pon pon ili hem se mar chompat pon po hedi already ke che thang tang la so har mo hedi bhut jolo kya pe and ben muni tum interested pic picture akola det pen mangke isi pen mangke mo pen le naga pu pu hedi la so naga ta me hatum ka chini ke naga king chili son si chini ni jo la dak pen sin ili isi ni mang chin dam lo ili tum alam nang chi ne pot lo bang pot ka chini polo la pen ke ka ke try kang tung do o halapu ke loving and dim dan delo mati di ke chuai hui pusta me la ke la pu north is han an lo pot try po la son po pot la lo hong response man ke me o anko nili phan next year la tum non ma ke nili tribal cuisine si don bom ma di next year mang nili phan kulat la nang bidono mane stall da do stall long like a prek department lo soning kan lo la soning kan mang ke nili phan kulat le binoi ponon son nili ahut adak pen pickle sai hui selam lam ma di kitun ke da la si pining mang ke lapson si bidon po jon pen la det pen mang ke kulat ke nili ke ong dung ke karbeng long si bidon ke ong lang hong mang ke la somewhat along cholang tami la response mang ke me o
1: tangte la non nang lining je pon somewhat po tangte la bang so long our side chu enduni phan son ben si chi konte gi ko
0: so armu ke nili phan nang konte ka choklo lakhe la dak thang form ge jog nang ave la pen thang registration da ave la ke isi connection mate link ben emena availability chi pi thek pik nang lakhe papar ma jharkhand pe the halloween anke munit ka chetong do pi pik la tum he so traveling ta group pen dam nang an pen ke halloween la si ke dam lok si 2 days bak nang ji de 2 days an kha da event do lang ni pho au ka che wang do lang ni ni ke la so prang pen preparation do lang so you need like 2 weeks for this si pinang an munit ke hang bon bon study apor nang chipi den thekhe tum si ang ang la si ning hang wek polo tang te la ki nili phane nang thana cholo nili itip hadak le na padun long lo tang te he mok la ki mena me na si la ki connection do bom bo the nili ta connection men si gi don nomati lalo ang kona li tum google long le check ta melo la so har mu bang hedi tata steel foundation bunoi somewhat is just a one part lo la bang ke la ki isi activity lo
1: tang te la nang li tun pon sar pen ante nang li ning ka ching sam na ya han nang li so puthak thanik jima
0: nili ning ching sam na ya kang moya han la
1: kang moya han di tangti li tum mon malom thek kon long penang an hiti long ki do han ke dowai la puson ki pangui la puson dupi okpran aphan pustami kanu hok thipi tangte la ili tum ki ubhan ki chohai pen okprana ki mi la suputhak nang li kadu kavi rido kar jorat phan than ichima
0: ke chengsi abangge non mat ke ili tum ke choki chun karbi tum han an ta me di available topic green sai hoi se ta me arbo han non mat ke nili di fu klambo mat di fu sunday market long di ko an han ma ke nam de ji do la da khadi la sila da bang ke pinang an han ke da ke dohai la hai ke avelo asi a solution ke isi ke lalo mina han ining ke dok chepang cheng nang po la pen me ili tum mena ki tun ke dang long ke jang chu por mu ge ave nang li lang dam tha hedi kang moi do po kang moi long ta jang thu ave kalang dang long ta jang thu ave la pen ki ublong ta jang thu ave la pen arnu rok rok pustem me jang thu en e la pen a ko nang chatni le bidun ji pustem me la dak jang thu ave la si a ili tum kar bia han an long

0: ke jang tu puke awe pin man sami isi a thali mate platter selam on ladak ili tum pathu mai phan ke jok don ji la ke nempo di nempo ili tum ka sitte long ta jok me mate la si ili tum jong si imena han an ke che chu pang cheng lo ining ke hang che pang cheng lo bolo tang te hedi ok phan phan sami pinang an me ji nili sita me non lom mang ke hong ke chu hai hui e be dolo ta me aware lo non mang ke di an so se ki uop kalang dang ka che chu ji phan hong dam wo e tum ke la ke chonang kok ti ti do dolo he la si ili tum hem ke do hut si pinang an ke la yu che chu po nang po
1: choro parpik lo nangli paklar dak pen kantu ka video kar jurar phan than pachini ponopor tangte la nangli prang pustami kitun kidang phan nangli kulat ka chubi la puson nangli ning ke hang duma
0: la bangke dolo non ke di so prang bangke lan ave he anko abendan non mangke dolo la si kulat ma ke non mat ke nili ke pangcheng che lang la ka hok pet lam lo thema kulat por mu ke matha pa me kanang ji ma de di itip ing pu ban chingkir check pula bangke nang ni la si nili asap so por ke chen lang ke explore lang pen ke kulat puta pu ke pudam uno non nili tum isi asai claim bom me di la bangke center for kirby studies di la bang so center nili tum kang pu ji phan non ta do ke do bom lo bad isi center thedung nili ke kachirap dun chat he la dak pesar doctor dharam singh teron la si alangli si ahem phulo alangli si ada kang puji phan ma thalo la pen nili chirap dun bomlo hala dak nili isi initiative ki endun doji la bangke karbi community kitchen po amen pen amen mang nili tum fix felang but la soa initiative pen si kapang cheng pola soa hormu mang hindi hala dak karbi tum kitun kedang hormu la pen ke kitchen along he karbi tum la ko ppc beleng inkrong la pen ke la phelo bisir la hai hui se tami hada ko ppc kenang sot ma hedi isi museum asan he haladak kangpu bonji phansi nili tum mane nili ta me chi sikpon bomlo non mat ke cheng chelang but pang cheng bomlo he ladak si enke guest hai hui hong pen international pen ke wanga tum buse ta me ajong si karbi tum ke chuahan an mate ko son lo ki ala tum ke do ke tha ki tun ge dang lai hui experience bonji polo tang te haladak avar saido po la pen anke emena phan buse ta me non adongrai

0: La taxi en que guest hay hui hong pen international pen ke wang atum bo setami ajong se karbi tum ke chuahan an mate ko son lo ki ala tum ke do ki tha ki tun ge dang lai hui experience ponji polo tang te hala dak avar sai do po la pen anke emena phan bo setami non adongrai mate ili tum karbi tum bo setami ke choji phan setami var sai pi pon po la sinon ma ke ni li chi sik bom lang tami ni li jong jong a kulat po bang ke la bang ke non mat ke kamatha phulong se do chalang hela ta isia kulada son pole mat hadam da chalo karbi community kitchen po
1: tang ti la non nang li kitun kidang pen aka prek nang li pini kasilam pon na pason doma
0: nili ahu da dak pen apor chelong ote di la pickles he achar he tharwe la pen ke plim plam la pen jol phai la pen phak ok bu ok la lang ok bangge minthu he minthu kring la hai hui nili ahu da dak pen apor chelong hot salam pon pon la lo tamil an continuation rod bang kalilang la sohin nat bang
1: tang ti la hai ki nang li ko puson men si ke jor pon lo nang li online si jor pon ma mate nang li hem dong pen si ke jor pon lo nang li
0: online lo labang ge di hem long ta bang bang dhek tum bat pinang an ke nilila social media hin nat pensi post bo ang home re pa la pula lo don bom post office pen
1: alang di choro par lo nang li phan apor ka chipi pen ka duka vi solang do radio kar jwara ra phan so ar lo atum kitun ke dang puthak nang li klar dak pen pachini pon apor choro pa ji riglo nang li phan la pen nang li sita me an so se ke pa prang tum thek ji phan bsami nili hin pen bsami ar na malong pen ta me hier ju me nang hang bidu niklo la pen te pinia jai me ke nili la pan si toni kok po kardom
0: choro lo kardom
2: lapona por nang litum sor lo aseng tong ja mek ang ding along pen jorlin taru pilapen hotbang hunmit rubjili ing tipi tumang bong kitun kedang aputha chihu chipuralam jer arjulong ektanglo sor lo aseng tong ja mek ke lapuan si kang toniklo

san tang bang nang choram tang hutang hai don don paru paru preng wo tu taun ne lu preng wo tu moa alam hutang nong flu na san tang tang leng gi ke yan tarong so po Hai le pri jan tarong so po san tang bang nong ying ni ya so charanam non tan dam pa chi hu

0: I phongki ligyong si lin phokep ma lin thokep le lik pustame lin pho lin thok la ki kek an ke yor je den mati la ke ban adung rai phan piet ingi le chu che sita he
1: la kek pon chhi
0: ma ki keng an se yor chot chi mati
1: me pik ram no and then ang lila kahan ka tiki asai si klemik choloma mata ka phre ka sai ta klem pon thna
0: ni sai la han ban ka phre ka ki ti bang e thing pi thing phrang amu Lahai nursery ke bunai non ke charli lahai do hai.
1: Oh non lahai dah non lipangcheng pon
0: lipangcheng pon. Non bang ni li chalpai lapen bidathilu lapen ador ke sumhi guni dah Bihar pen an ansa mungwan hai. Lapen munisal sabun rong hai. Lahai pen an san koi thamke ma nim lahai. Lahai karchi pon pen la Manipuria tum kichu Manipuri sim pune thimuke lahai pastami
1: nanda aklim selampon bom
0: aklim selampon bom nanta hai
1: and then lila han ke ti ke klem pen nangli hem tunisi kachi pangre ngiji labang su dor iplup manangli matha
0: mane la han khiti yong se klem klem pa melo blote dor iplup kali kacharli tum phan ga dwe phan ta la pen dor i
1: Lapensi nang liye kicho kicho no samar ka chali anta dapensi akase padori ipon di
0: an kalang
1: pulante nang li ha komentu ben non puan la song bong nang li han ke claim ben chip kimo mimi the tung the dung hormu che nam long lo ela puta claim long lo la son claim inong lo pun nang li nang ning do an thanik jima video gar jora tum han
0: ya the dung hormu mang che nam ibang ke abedalo he
1: kalang
0: ha gram lo de kacharli tum bang se Kolas ki dunum se bang pli an ando ko mati. Kala hai tumang ta tang ka ganang sot.
1: Kala
0: kala. Ben inu na bang ke la lo. A football khela bang ta khelu se de ko ma la bang ta kai kita tang ka pothai nang wai mati.
1: Pulo dang te nang li la han ki asai ke klempen sin nang li sumar bachar li long lo. An te nang li non ni li adun tinang li panang ka jung tumang ke la bang so asai ke klem nang li non ki lapu klem bom lo la so pen akaprek bidi claim pon sin la son si claim la la son si jong se avar sai dosti ni la son si claim ji pula sanang ning matha to manon ka
0: do ni li matha pon me ke non ke dam tangan ta la son la chu dam tang ta te non ma chi sik pon lo ha meaning pen mang ke la a prang prang la claim bom lo la rui dok la pen purwe the ke la karmi bok bok hai boyara bok bok ta claim o hai ta boyara bok bok wan dal kar bi bok bok ke claim nan ta liglong bom mati jum je la ta ma hai lo anke nili la lispene pura ma san flower pu hai ar ni amir hai an hai ta dang the mu chot chot claim da li ta claim pon
1: o
0: la hai lo te nili ada registration do mati grigar charlo hai Lada pang nang hang po, puri athe por de puri athe sita meni li phan ke nang pipo, nam nang nelo. Bajar lo hai.
1: Ante tena sao ni li atun tuna li phan ka jung tum mangi nang, nang li la han ki ti sai ke klem pen, sorkar tum pen nang bhanang pang thek pen, peni ason awar sai, misen nang pi lo ma, mati nang awar sai chu endun long lo ma.
0: Awar sai ke ni li bang ke, awar sai ka pre ke endun de hai. Yanun stanon mangke personally bangke jungjung phan mangke lun menda pipe group system se pirong mati ni nasi nili enda enun de pothe awar sailo la mendo koglo mar la porlo tenang hang po ke an anador ke suha hana musami long dun lo
1: telhai awar bu nang lela tangka ke pinang nilo bo ke joy pensin pilo di
0: tangka pinang nilo ke joy pe
1: pudama tante sorkar pe na kerap le di
0: kerap lo
1: la le kerap ta tasi kerap le
0: kerap nam jo pro loge
1: riju kar juara da banang lihin pen nang ninga klong pe pini ke thang tung lam dui glang pur tante nang li phana pom pi glo
0: ni li la kadu ko vi la khiti ge klem inglong re ti klem ma thoy re ti klem kadu is tum phasta mela radio long kar ju naso jihu chiput pen ason tin long sta mela ang litum sta mela radio kar yo porban ke radio kar yu se ge meji athi amit hang yung yung busta me along pregla dima vi sta mela biri bi thung long sta me along mit hang sta chi tiki ye war sai bang ke lai ke nang sot ma ti kalang la se alang litum ta la hai ga arji du nang po la pen mit hang da chiklem nang po la pen kadu ye tum hasta me ni ni tuning ri lo hai All India Radio Center long pen gel kadugo ve tumsta me kacherab dunye phan banke nili

alun ram thi ri pajap pajap pula bangsolon la bangsolon ke toka bangsa tami chandrakanto terang totang te arjuk sinang la bangsolon

Lapo na po nang dito. Hindi lamar dyan na lo ng dengalong pen. Asan sa na lun arjug lang tanglo. Lazi piniki aporte chok ikang lo apotsi. Hindi lamar dyan na lun kirot ke parju ang deng kela pansi. Kirot kang toneglo. Nalutum chay me karjulong bom laki akaswani di phupen. Ridiyo na karjudun kaching honarat. Tangte jay me kang kumpana dun tu. Western music arjug sinang. Pini English alun kerot ke parju labang so jame keng denger rompen ke ceng si alun lake Gun and Roses pula bang so aben pen kilun alun alam the 14 years pula bang so alun arjuk senang.

0: kiklarchen chi pindeng lo pulote lata pinang an isi pran ki jok avar sailo pusi theksera tumning je athe peria chama kiklar chi pindeng lo pulote gari mate hemkong long ki veka tum seta keng pen ki dam atum aperi kiklar dak acham thek long po lalo pulote latum kachire mek dopo lapen munit dopo thek long lo pulote latum kachire pensi dampo tovar kedam ke wang ahut kithi ke jang pen ka chipa jok jia sai lake emena kive ka hem kong long se tame kai ki amata se mar ver nang ji athe hem kong long jong se chilang dam ver ve lapen mesen ver ve pulote la son pen ta ili ki sung puthek son se hem kong long akong te long a me lapen a break hai hui se tame chilang ver nang ji lata isi pran ka chipa jok asai lo. Tuwar ki dam ki jok wan jia pan, lapen ka chi repen ki du jia pan, ka chi than ka chi mum avar sai ki du, lapen asai ki bi ka pang cheng, lata isi ki nang sot asai binong. Lo ka charli a hem along po setame, lapen rat atum setame, lapen ki perang ke atum setame, lahay asai amu along, ka chi rap dun lapen, ka chi paok dun, lapen kachit han kachit mum dun, lahay asay thedung binong. Kinang sot ke, uwe ki miya tumapan, lapen arta ki jumhek arisu ijang. Non het si, gari ki vek kacharli dun lang pa tumapan. Lahay, kuson si ki tige jang pen, kachit pajok nang jima. Lapen kuson si kachit repen, ki vek nang jima. Lahay, kachit han chi mum ili kitu kinang sot. Munit apran ke, ipong vet, lapen ipong vet sipir teki wang. Lapen la sop pran ke. Imi thang jong si, chirai kom ke lapen kachire pen du de pulote. Imi thang pir teki reng sitame, ale avedet po. Athe, gari motor lake, munit si kapin chong ahor mu. Itum kachire re pulote. La so, ili kasi marahem kong long amat si, ipan ipran iarmut idet po. La si, tovar pike rada tovar potsi ili setame rada tovar puchini pen laso arona teng pen ili kevek dun kedam dun lake itumalong arpu bino kardom
1: kwan minutes lo babo

tang te jame kalong adun thulun ar jik sinang rong number pula bangso lamar janalun mongol rong pila pen bari rong phar pe tum pen kilun alun alam thi chong hong dinglo ni nang phan pula bangso ning che dok che hanga tum ki kai ki